party kali mga na. Deme ako pa yami. Makaibang yung lindyan mandoro. Maju. Maju.

buo mo aga te vai kole kamay ka te gaitan pasangani ngani bahasa to kay bahasa to tu ata anu num pakatu kita sampai na dai na bete bi wa mo kole